0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ngo luma asie diruni. Linsinya gu sainsu ligie lila gleboi sun luwuye rivuni bani. Ane nyaye sarago gerigia la diga hauchun habihin sainsu aba higiruni hafinye lwago Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugniye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lanna gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti lelana wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubai lagura bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibu ge bungi le ichugubai ibagari lun sun kate, luma ligibu gine Jesu Kristu, le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibu gye pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi. Uwa lamu ga kaba la uago la den hoa bun. Darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childi nu dan ligia le la nua dirubai bungiu. La giri buduba Kristu ubo wagu. Bungi rugunye wairigu sun tigabafu haruwaite uruwaigu habure me abure meigu. Ligia rugunye mowe dadi. Le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu. Sinyati ginye larihiniwa. Ruwa la uwerigu nilun. Arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le. Anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vivambai. Ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luago. Aniya gaba hon lun risi hama lida le buidubai. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigibai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itarala.
2: Tibia maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na biru nyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nira le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inairu niti le buagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti lagu anihi laginye bida. Lige nania gubai bun, lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubai bungi ubun, da meka le nichugun bali nuka bubabu lugu. Ladiga michugun ti bungi u aba sifiri lana anufu dey won, aba sifiri lana ubafu, insi yani, luma raguguo unguo, lichi gubai won. Mabusi garida ba, lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubaragin ladiga ni ubo lun larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gwete.

0: o Satanás le yeha bani sun obo ligi hau sun lani angeli aba hachaga no muaru ko aba ti na gabu lani ego aba umal li here ti sielu ye
1: shibil hali asal baruni hun grigi gubo wodo jiru hali zarui hapungi uluma laguma di ha Kristu adiga sagawa li leichi gubo ya haduru wadu nyureichi gan ya hapa ya haduru weyo gu aria bu ligi buge wabungi ute gani hamali laulita mudu numa lau mugando le hapuri chi ya bai manufu de du tiendu ile feri di runi habagari aran seri du tiendu home gunda ala lumo iti sieni gunda huma hugu ya le agano bwenye gama lumo fugi ya buha agano bwenye uwa guluma barana lugundu nyundu ya mafe humo ula omwe bu iganya la duga sukudi lumuti lwa umurusu rugali lani dana
0: dati lani hiba idirago lwa kufi wali lau bwogo abalaiba hanu uri tobuga agura habo Gamalumu, abalichiku biya lari na agi la tu uri tuku ya luga yara la taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balbo ito nigiru wa luagu uru wa irumu dimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ke tariki uri tuku ya saraku duna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalaho na chumua abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ke Gai timati dragon tumo uri tuguya aba lidi again the gohama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi fala hama lugano de Jesus Christ aba ti larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
0: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligachu Nyenye ridi luwago kala ligancho luma iri burile au bai lanaba goi bungio luwago kala lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyami liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu laguma diha. Nyenye aba chanti luwago aba lidagen lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi songarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
3: Uwa tini aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimure ha dimure buiti luogwa luma lo la nabagu ni bungi. Luma lo lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba la digu itara, a dimure ha tiwuribati luago bungi, anaba lay liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiruwa tigia lo la genda gu hama lani gu bungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
4: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagu tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dirago. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu frumi ti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luag adiga tigia onwe buburi milagu aburige da diwatu ge meti sielu ge nu muar go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lau buri milagu le ubai lichi go ubafu nu lu la diga ni linyo war frumi guar go monstru aba la diga gudu aba liya wa monstru le gawago bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru bafu lu lichugu ibagari tu liya wa furumi eti monstru lu tadimune ha lumalu tafara gunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lu lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o li numero liri luago. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi hale li numero monstru. La diga li numero la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uru wa sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14
0: lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu gubu bulesion. Nyenye nusabi yawe gadri milu grigi luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberi. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Itra liya gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadri milu hasalba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falahamai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia anisalba wa hagia hadagi girigia haa furumi ya tiyadewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ya ligibge bungiu. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani honha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luwe ridimure iluma sung flasu. Lariye gala umala li hereti.
5: Inebe la mwengi umu rugu uye mewengu ilu chinduza tano la musra zidu. Kutuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalariñego.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, lau diven le lanina, livie ligabili toseru.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalariñego lau umala li hereti.
7: Le audoraguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburdinu wa liri monstru, lu abuluho o le reberugu. Lato pe divin le lanina, la narime ligani pungio, le lesero pe lidum licopo na ligani. Aba men la sufriru, la uatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge angligu hasambibai. La wari ruba,